mana city nigga nyai si piki du sa fu nigga musti ko banga may no mu dis de mu dis nigga sa de man ngum we gonna see ballon d'or do me kil khalil bu demo de jesu ni jesu ki waxa sa keli ne du ma sen romi wo sa ko job ye ko somme ay amul ken ko may koni tek baka si de te fek no omi wo so we can be plan on set man may jama yo ke on set bato dem bato ko se so ile dugu te yuzu ni ya ko xare ko motax du nek fi fi de deug

Daranak lagi magna, khamna khamena, khamna ni manrengen bany, manrengen ni bany jis bon bate, bolen sanyon mate, wantenalen abal sen kale, agye, subokul malen, khawma lolen ma tope, lolen ma single top, kalma ay poti bi may khale. Ku mag jaar nga ci ngone buma mëno la delu wat nekkat xalé duma mag ñu sakal ma ay gaaf taxaw samay xef darax layo sama lay li nekk sa xol yalla rek ko xam bul xam buy fess sa xol nit du xam xam xam matul amul loxo bu mëna daj sama yene li ma fas ko yene.

kuma jani yegale sama yene jamono sopeku nitu sopale kuna manaw ñu naw ñu ma bokal dara ñoma ci ko won ginaw watal ma batti ginaw ma gëna dess ginaw ñu ma jox ay batti dug ginaw sumay rambatu di jeex ni